Najua ba aleta tara ba Jackson na mugoya ba dore baruti. Bana kumbuke ile wakati. Sikiliza pale, sikiliza pale.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada.

Najua ba aleta tara ah, ba Jackson na Mugoya ba adore baruti. Bana kumbuke ile wakati. Sikiliza pale, sikiliza pale.